lanjutu wala poy di men tay andanga re badara ci ja ali do bañ poy betti mi 85 yo mak yo de poy 86 waati mi ali jawara bakari jawara nadi bakari bulle nan jara ci nan goro ci defu yu wara ñu mu ci ci defu sa faran ci mbé ci Toy dari ngai pa, kalau.